mangi usigenane sala nangyao yoko yane bibula ai unakuru jibane rukwa nangyao mungi singao simulavimbao.

Olabanzo omusamya ye nyine era seddira. Naye mulubirirwa mutadavimba nga mulangira. Muwana nemirako okuba ekikulu yankwatako kyovola bakati nebiti z'Oluganda kulu kutanzi tuulako. Ye Kabaka Bene, maasomo gimutanda, bemba musota chuchu, magu.